sera ngwe sang ze dong dong no yin na yang pre pre ga kum ma na se sha na ga ore la kum ma se khor jo nyen ga kim na ga ni go yin ne kum ma se khor jo nyen ga yang chi ba re jo dong do re me ta ma re jo mi gum da tu je so ne shen da ji ru gon da da da gi lu ji be chu jin chen da na nam shi go nyam che ba ju ri ne da na shi song da im ta yang rang gi lu bu sha rangi lubushe chakwa tangar kambushe nome orela dada ya usum shinde ta rangi lubushe chakwa mangwa mangwa mangwa ya itungo to kowra suyi na yang tapshi siya usulo nye na dudu sone nye na shoma nime ghi tawa nye na shoma nga ghi yang omo pombola dudu ga zala suk suya shenda ki rigong nye na mi shenma nansi ta pomboro diya chik pombodan zabi jewa melante diya chik gome ya usum nyomda ta dada na usoro ju pombuchi Planti ne nyeje nyeongado mithiim nye bishaye tabje goso be goso re yansugne. Ta dada bi kyo chima ga ke saru ji pumbo ji oso lagum nye. Idungado samatong yena rang pumbo sha chabu hala mangshu no yena ut chabu chi hal salu nyongshu giju pendora jim nye. Rigong nyena pumbo rubache. Rigong dadang dagi lu nyena nganang lubache. Jigbe chuje nyena jigba nyena shukche munushong yu. Beshine utungado ya musuwa ya ya. Chik tak palangti munu shungyo, ijik sha jikbe chujenye. Jikbe chujenye dadu ne namshi gonyum jebal yu, gonyum nye na tirangyim nye yu che. Ore, mishishi tsaru pungpo che ne, dada mishishi suju pungpo ne isha, ne nga sok no munu jimadu duanda tirangyim nye. Namshi gonyum jebal jurus. Ta, dikyun ngar mizhe ne nga yang samut honang ti kaya ya gusum nye na ore. Peche ne nga sungo kaangpa ngar se nyamne ya medijum, dada nane irgangpo she shusume ore. Pejendengan ni macam tu sundur, utnanda desnor suya tu ilosam. Miti gaya kosum mad menama orela. Rangsha penu, rangsem ga babu si no ina ut nyamneya. Kangbo injemenji nyamneya kosunya tau ut ngodo segam menambur. Tujun rangsem sya takce ya ya. Tang ngar madrasume. Mika kangbo sem ga rangsin je suya imda. Naka ngodo susuya na naka nai. Tada nang ngar madrasume. Mika bakti sya cakwas kaudi orela. Tada pejendengan sungodo Orang lubusha chago, orang pesha chago, orang punye zenasha chago, sajenasha chago, semje chakba chana mangshuya sugun miti nagati nomne. Yang mi bakti chakba chi yor munum shende kondro chi shedang chana mangshuya ya. Kishine natsiguya ya ore. Itungoda mi semkamsha nagane nomne bechanan utkanangda nime. Ta rang semje kaya nebo ore rang se tashi ya. Shenmasha shedgusula munume ore la. Shishanana se kane maanjum, rang se taase ya, rang semsha nyumon gert shetin shu no yene, it nyumon che munu cho yuk nyembo, nyena munu cho yuk tabshi je, rang se beje nga sungo che yakusum. Pena, tato ozo kanan ju che, si kanan dolo nyena, chakpe ki nyembo. Lubo she chakpa hala maang shu no yena, ut nyumshu ya yuk to naga, tata shet yuk che na yakusum ne. Tayang, chakpa che dujune yor munu ya ya, orela, chakpa che idungo to rang she kou yor munu ya ya, yang kongro, kong si yu je mangshu no yina, dada shadu jina tira yada munum shio, dada shadu jina yago yina kongro jita mangshu kiyum. Dada jama no kong si yina tsik miti no yina, ut miti sha yina ut yada munum shio, yada munum dada shadu shio, bita mangshu kong si yum. Si yina dada nang shu songo do, mi dujun natsibu la no yina, birba shio topje la lempi osum. Topje lempi la bisu yina, natsibu chi halam kongro chi nyungshu kiyo. Birsha pe nang diw la bisu yina, Biru kongro je nyongshu giju. Iji kongro ge nyembo che soba ime orela. Tata mara chapter denga ong odo. Soba gomju je shenma ti se big shinu se nebo te ya mara yago ina. Iji kongro je nyongshu. Ito odo rang simu ga kongro ma shu no ina samno tong ya da. Nyembo che soba ili wun denga ong odo ore. Buna gomba she gosum nye. Tata ozo ka nangju che zo che jingwa kwe ba. Shini dhubju che kongro se ne me kyu gyun ma ejum. Gom ya yu chesha, orela, samla su, gomla ya huyina, kondu si, zalo zalo da gyun ya yum, kish. Rangsha, tuzu mangshu tabju, rangi lega si ya gu su yine, kimga lega de ya gu su yine, lega de ushu tabju, lenga lega de ya gu yine, lega de ushu tabju, orela. Shungi ikzanga lega ya ginti yine, ponla yine, lega ya yu kotsambar, punate wanya ozo josu na, lega si masri gime, ore. Ambar taba tab, kinbu, ya sabzab kyun munu me da, orela. Tiada sebenarnya pelajar sokongan mereka na sih no sama ya, orang. Tapi nor nangka sih no sama. Ijik pelajar sokongan pesan aye tujuh keluar tuju. Iku mado pendo jatuh berasumur. Ijik tuan dah silonya na wembahani juga. Sebenarnya namdo sama sengaja menuhi na cuyanya wajah mangsu ya tuju.